0: Bom dia.
1: Bom dia. Como é que vai, Hali?
0: Salam, kai Hali.
1: Bacani.
0: Isso é uma da cor ramula.
1: Zina kakashi Antonio, zina zule shemoni akuye mechere Onrita.
0: Onrita, mukovala noho?
1: Ah, mukovala Onrita forona kalibui.
0: Ah, kahan to vanshava?
1: Ah, vanshava genro kere shapa hi.
0: Etikelo.
1: Etikelo, yukalasi wato wakia tuwela nana kan.
0: Salamu.
1: Salamu gina ave kella mara kuwili, zina nuzule shemara kuwili gina zule na ave kella kala ura telinu. Na ave kella mamo kia rasulieta zilini. Inawe kella pia hano akamare silamu. Inawe kella alipaka kelelo rati uo.
0: Apera?
1: Hii, kabenya wawo kutano rati o Samuele kawona. Na sotene ala nkizuwe wara meister undita.
0: A meister aheni?
1: Inawe kella mara kosta.
0: Halo?
1: Inawe kella.
0: La paika?
1: Hii?
0: A meister aheni?
1: Ame estera anchinka.
0: Roque tu.
1: Ere nyuwa urianta konteko.
0: Ayo, mutoko pahi. Mutoko.
1: Ine vegala mara mwene, kina vegala mwenye kaya shirelia. Karowele kashiro koraka. Maliana Antonio. Juhura Antonio. Joaquin Antonio. Mwene Antonio. Ashizulu waka. Kenitu. Kina vekela naka, Selima, Natalia, Ritu, Ninjinyu, Manjuma. Kina vekela manaka okiteria, tunihanyua Domingo.
0: Apera?
1: Oshukuru, kerara, ii, kumia ushako kare linya, paka kano tukumela toheto kare linya.
0: Oshukuru, kerara. Iwo were ya bo were yo were ya Ma were we king kala yanyu Panyakaro shikali Mukinyanya laka Bon dia
1: Bon dia
0: Isa mata ko rami
1: Zela gidasi me anota ne mata ko ashereke ne labo amu wela
0: A mata ka washereke
1: Washereke ay washereke
0: Washereke mukovala o wa muhikati
1: Washereke omuhekati machi oneshe waya bibu fora waya nno.
0: Ah.
1: Vanshava.
0: Vanshava.
1: Ah, machino igual de hoje para.
0: Ay ay ay, acabó crédito. Bom dia.
2: Bom dia.
0: Isso mata corami.
2: Mata kukura no casa banana.
0: O casa banana.
2: Eh.
0: Entu muhinika u.
2: Enika sini tumishwa pai.
0: Ani radikane ne or omkurani ho?
2: E pero okurani.
0: Ah, ai pinyo kurani wala dikane no kurani.
2: Ah, oi pie.
0: Ah, wapururu.
2: Wapururu ai.
0: Ah. Vaisha. Ah, rema ana bibu towa ari wiwo.
2: Ana bi radio ta towe.
0: Ah, thongwe radio.
2: Eh.
0: Ah, kola karotho wa kera na bibia latho. Ari moeta.
2: Na ta khala ba he.
0: Kola lo pana lo thela thela santhapu.
2: Eh.
0: Ko ma then lo wiva.
2: Ara sar nei ta mala na.
0: Ayo, ba ya thanda ki na kwa a ya thanda telefina.
2: Ya thanda telefina.
0: Awo ki ya hi yendelo.
2: Ya hi ye.
0: Ah. Unka ya ntwa sha ba leta ha iba.
2: Vanishama tu kinroker shengwe.
0: Hmm.
2: Kale kele ke kwe kila chike matewa kalu kishika jinka.
0: Ele kira chakato li kela ho?
2: Na hata tozi apostolu.
0: Ah, tozi apostolu.
2: Eh.
0: Ava hivandi vanto isalamu?
2: Isalamu yopa jeria. Kina vahane nevaava muru wa kina mulia. Kavinyaka karowele kanaka. Tusha elisapeti. Aita. Ya kopi melu kivenya ka karola ka amusi ampairo achane rwao atata romanto karole kana kershenya ka sia waka tanyele karole ke yantrempao amphajane ya khalaka dathayola kavinya ka karo le kana bilikao karo le ka mutya kina ko Eduardo se pastiao Jorge se pastiao Fernando se pastiao kavinya ka tho karo le ka shwa Selemani ao ahinki vekelaru wanye u namara ene kivinya giro ko apuru ka vekele ka Carlos Asiwa kavinya giro ko wana chara khovale kabe ke le ke ya ntshara khono tsana a mwara mme yo koma le lilo
0: ya skola ro pele ho ya re hele teme kwa mso tene wa sorera
2: ko te po shukurela
0: brigad

0: Bom dia.
1: Bom dia.
0: Nsa mata ko ramula.
1: Ke mata ko ta maraka nsana dimiwa sharu.
0: Sharu.
1: Ke mwe wana maraka sapote oyuluti.
0: Ah, wana maraka oyuluti vale hon. Vanshava.
1: Vanshava ke haya ta omara kroman la toka ma tripola.
0: Ah, o repoda o.
1: Ambana mpula we yo.
0: Atasa. Kote ba nshe hoye ni go wankala yawo o kampuno
1: kote ba ka kazile na kala le tri na yo baro yawo to wa halwa ke tsela bolo
0: ayo wa se bela ho
1: go le pala ne yo bora ma ivale na ba bala me ke lo ke ke mo ke na ro pa ola
0: wa tha
1: na re mo le pala ke no
0: ena ma na ma
1: wa mo le ka kira
0: ma no ka ha yo ka tsimo shot ni ke lo ho le samba ba hani ba
1: salamu
0: ba ba hani salamu
1: Kemana bah sama raka sil talawa? Kebetulan kemana ka lesau? Kebetulan kapa apa yang timah malah itu? Biar hamane. Napa apa yang masuk ke mana awenno? Namo neo tene. Ayo lutu tene. Nal butor arivan tekoni. Salamu saya iyo. Napa apa otaliyo? Koka melendiwe. Nana marako tene. Coba riwekwe. Iye mul pala ke tsaka go mo tsaka tsaka ke mo le ha ke no khala wen ke na ba retele nye ke no pitsere le le ba tsino
0: ko thape
1: ke rupema go ramba
0: a ro re rele wa pa ha ya me go khan likana
1: ba seng ke ro se khoro
0: regato pela ne konti vela ke pa koni ha ke ntse go kan ro tselela o so 4 ora je e 22 minutos ke tuta go shora ne ku fio wa bon dia Nsa mata kwa rami?
2: Marke lesteno na pazo kalipi.
0: O kalipi tu?
2: O kalipu, kalipu.
0: Ah, wana kalipu.
2: Ah.
0: Vanshava?
2: Vanshava kimpero pio mata wale.
0: Weta wene?
2: Mata kimpero lima tupo hekata.
0: Ah, nro lima. Isa mwana bahani ba?
2: Isa mwana kaya pate rayu asende kakushtu.
0: Ya, shkurela.
2: Mta kwa wana pela.
0: La pe?
2: Bobo wana tela ke na thali wa ba kella tho.
0: Mi yo tela?
2: Ah.
0: O ke tanle kala e a to se no ba.
2: Ah.
0: A maraka ana malizeti.
2: Aha.
0: O ka lizeti o ka lizeti ni o ka na Roberto.
2: O a tla kala e.
0: Ah.
2: Ah. Ah, ke na tanle ke na ba kella mara kala la. Ani hela no tlo se ma stasi. Ke na ba kala na ka. Dolce Mario, Edmilson Mario. Edu Mario, Nathan Mario. Tapi kan nak kalau kamu bayar gawam pula orang punya, kamu aku anda lah. Aliu arlih tu. Nah, naik saya ni kena lagi sekarang. Nukum kuna kita orang nak kini pun beri.
0: Terima kasih kerana menerima.

yoko hiwa yanenli. Akon hewi etusheni enira ya himwavale enake perarea. Mamalaru ohimetwile la yo hononea enkale sheni. Yoro enkala esekereto. Mosuela kimo kwatela nila. Muhimlele mutu etwila mungihimela. Masukati ole mphala nyimuti nyera mukhwinyu mo maresha mo yihisi mo keperari ndola kia kuli wa twanchena twanchene amora nawa hahuvadi madil di daita narwa di tinish antonio sakansa latia kulo ratenesha halima dushera armantu ni luis antonio ala pahi tamu siya kule oratenesha larioko hiwa yanen kahaya mutakanya va nihimia sipo ndwa hava hamusiala ya kunle na balikani horatenesha ele ari yanenli

7 ore e 1 minuto, mi lo come c'è, 1 minuto mi c'è, 7 ore e 44 minuti. Io coha, io paceria. Mulopwanasheni, mwamukhani. Khalelwa wa pahi, mwamukhani. Masi ekoria we tianchanu amarelu. Nemute kwawe, onvara shawe, nushutan shawe, opaka etosi. Itu sona ya. Tonsu lawe seye iyo paka. Mutanako hiwira mlopo na wala mlopo na sheni. Ela tiyoko hiwa iyo pacheria. Yora tena ela wako hao pacheria. Mlopo na sheni, oye vaiva pahii mwamu kani, mkale luawe, ni ekori yawe tianchanu, kori amarelo. Nave muteko shutanshawe, lavo msue lao varrate enesha, opaka itusa olio olio wasa, etosi. Tonina kwa hawira, mlopo na olola mlopo na sheni. Lokwe, lokwe nave. Lokwe hao, unakala walai ni rakele yovila. Ahe, ninro kumana katimi nkwiyo. Yoko ha yanendi. Etushe ni otana otene nkalevone. Wila karupahi, no vuliwa. Nkala pa utana otene osarienu pa hiyo vona. Masi wila karu. Eno punyala pa hii. Ela tiyoko ha yanendi. Yoko ha yanera runiosi nsa.

0: akhalaru holo arame bondia.
1: Bondia hani.
0: Ya nona kumisina mwira elaposheni va.
1: Kusona kenye usheni yu kinkala elapo ya ushinka.
0: Ushinka umurupula nono.
1: Ah umurupula.
0: Ngaha yandere shenva umurupula.
1: Na dano soto dinne sivela majo kwenye masaa hanuma.
0: Eke kai.
1: Nilai.
0: Kahaya ni hiko na mapuru sore umelo vale kahaya atuki hende sai nulmoshe no ali hira mapuru sore
1: eh mapuru sore mte na lela ka ke na lela agar ke mte kutuma sore ra
0: ke kai
1: ah skole hat le ko jompa pro ko nem pane pro sore man nas man nahi tie skole
0: oi pie va skole ke kai eni rane ho mute tin kala ya
1: nen no na pai ahi ore yo ka re mu ko me pai ah ye na kala tro ni ule heva na kushani huya ku skole
0: Tahime kawankela hui androko hui.
1: Ngomura?
0: Vonte a chomposhkola hui wa himeka yotharila kawira ya varasheni. Omata saisai.
1: Nata ni hapa hima ya rendu ene. Upaya yukwanya jie halo ni hapa hima kila temu khenka alasa.
0: Ya vahe moni amusi napata ni?
1: Amusi pinawa ha amaraka. Mungyol kutora ya chenile tu kotera wabu.
0: Yotapela chao chao ni bondi ya?
1: Haa puntara bai.
0: Bom dia.
2: Muito bom dia, aqui na Rádio Oxeliwa.
0: Ya na Oxeliwa, a mulher lá poxeni va.
2: Eu moro na rua no, a localidade é na Chapir.
0: É distrito Oxeli va?
2: É distrito Amkota Okurani.
0: Okurani, kaya Amkota. Ndrera shemva Amkota no.
2: Ndo ndrera tu inona ntua alimu mata.
0: Okay, kai. Ntoi waro ikale mulimi? Karena imata mutano kalime.
2: Wow, oi kalamu ni prefer pangkuli.
0: Ya mtepa wira alimi, nani hirayo kahiano mulimi?
2: Ntame kirim kurupu ni mwa.
0: Okay, kai. Nkaha ya, mele wale ni hikuna mapuru sore. Malumo, ariawa, hira mapuru sore. Kala wala tia le mapuru sore. Anaso mihana shutiha ana mawanu tene
2: molu kina hiria kama por sore dinera vera oshkola partir segunda sera mpaka na matano ya somi kana shkola ya somi kana mane
0: apera
2: kwa apera
0: ya bahe moni amusi na patani
2: yo pachere gamu pachere mama ka khanda ka karena sababu mud pala kalpinu alpertinu msuru akarafiki tonele okhanda Na usiwelishiwa, sina nasunda. Na mwara kwa wani wa muru wakara katanake wa hamiyo. Masinsina kakiko hee.
0: Kilevele, nsini na ya.
2: Kilero wa Jacinto Francisco Nikonte, na usiwelishiwa Nikonte ya umpairo.
0: Nina Nikonte, nana tinampairo, nana motega ni?
2: Kana motega, nipilete, ninikela.
0: Nipilete ni?
2: Nape?
0: Nina tinasha para nanto, moana ntuela na ya.
2: Masina nipilete, ntunaokela.
0: Amusi apera wawe kila
2: inketendre wonto kama rotisi akilabudi haka
0: roke
2: kine ndoke la mulu pala kakilerme anu waka urwe jonkala ovida ya okurani kina ndoke la kunyata amara alpeno kine ndoke la mulu pala kantumani ni mloko niru wa maapu kazi kela ka amara lule namara areku ni kunyata waka faransa
0: Apera?
2: Ai, kwa apera, kwa shukuru la bae.
0: Chau chau ni bondia.
2: Obrigado, bom trabalho.
0: Não, shukuru.

orata wa marahimu bikufinu on himya weram kilele ken teke shaka ka ken otegele shaka ni yom ka kilele ken pavele ke manani hiwilu ki heria ka here le ke khola o thani yuwa no ka le ke opor makina ko ne ken khala ka muthu a khala were thungura ko luki heria ki luki here ke ne paheri ke o khala sa hothe 14 horas y 31 minutos disi somra di mo kala hu opatiri ha kala kana hu ne shiko yampira odelwan de fanyene vale eteminku mpanta o tawela po yom sambik karibu.

Boa noite, hari sulam patamu lara de Mozambique uhula wan matanu lakana hunla ikalle hapare sampira wiwi hapare sampira vavo makari pelo vava aso shpativa opemba makhela we omushinda shinkalo tete ampira musa kula wetu vona mpira tike makari pela omaputu koje sol maputu mili fruviaro lishinka kopundra wetu akampira odikwa melo amusambola fruviara wa mprodi kamelo Wamosani ferroviari ubeira. Wamporaka mumi yote hapa sampira. Kamasikamasa tukendiahu. Ukamasani hiyano ni buwano iti.

0: Rádio Moçambique, Nampula.
1: Ano pentaho ni muniwa vase vase mwakhelele makhuma swahu ukathi ula wavakela muso mahama ho kha wela mitoko sahu yiza hindera mu studio mu yari malusho yari mie yawo yahani khu hiro pa heria ni mitoko sahu se ya sa sheku wela mpira banta wotano wela pa hwela yo Mozambique si sonia sa o cap delgado zambezia ni wa mpulano elipi hira hotie yo wavakela ni muso maha ni ba wa minutu singhalela yeva Okala wi ni panya ni wara thano se makare pila minutu miloko mishishini minutu mili nikela opa heria ka wini pishe o komoni vane loko mihira hanu mustudi mu ni santo ja gusto yo go arwa ona likele la kasamita ko sampira bariari wa ni hikuna no lelo masi ushika santo ja gusto o hakumve o komanela ni hiano o katiula Antune ya wii nopanyi heni nsipo. Ntoko mkale lo overline ha wakati wile ya rimia malushu. Niva nikela hon okumanela vasya.

0: onni kala mo bi ho mulu bale isiso ba kala o ku shiri ha ko kwa edeyemi ni malela
1: ka mo ho sta cozinha hoje
2: ai sabor que tanto amor
3: ma kwa maso pipi e hali sanyo
4: oh teresa meo kamkumi ntonyu mukala wira kamuraro tselo ya murimo lelo
3: ayo pipi ni maha wanyu wo malelo wani wu to waluesha ni mapendo anyu
4: ahe etiore era wiwa yeyo waso musanya na sivela
3: Amusiaka, wasi velasha. Ni hakumbe na muku waraka farangu pahi ni hopa munirani. Nakala wa mahiku hakalala. Masiko shuta ni pipi. Wira wani weraneo kala na malelo osiva ni yoya iya wakuta okati.
4: Ah, mwaika lupolo ratene soso mihasaka mkisivelaka.
3: Ayo. Ni yeva kani ni ngwere ahu. Nini tuma ipiri kwa safarangu na kale hopa yowuma. Kusa mpumuko hamoso wakuta sumana.
4: Ye yeah, yeva kani vanu tiyowa atatereza. Eo noro kali hera musanu kala ni ikuruba musato ni ikumi.
3: Eke kai pipi. Olelo kinro wape hopa yowuma yele mkishuti hanyu.
4: Wuna nanelu munu pula mapeli waya.
3: Ayo, otikilala pahe sepola, alyo, ni ishuwari, ni wari kela wakani ni makuro okite mani hiwa. Woto wela ka oratene mpako kala muhusene. No mala, orapihe ehopa ni masi wowi, ni kumihe sona nara ni otaka ahira mpanelani.
4: Ayo.
3: Kino woto wela ni pole wowi si hinyanyeye. No mala, omwa ape ya matokwa ni makuku kamosa kamosa. Uawini kureleke, kahiyo babo pipi.
4: Iye yo Teresa. Wasovanu kosuwa la tuwo kekela haka oja otana olelo.
5: Ni rento kohiyo, mukale no yoja sosiva ni mirero lo sokuwa ni mukale ote ili wa murima. Osiva vanchene, okala vanchene, ni mpento wata.
2: Why

0: Me chama Luciano Sérgio.
1: Luciano Sérgio.
2: Era assim da Damião.
3: Não vi nada que me chama Miguel Ribeiro.
1: Ni wano muno niwe la mo ehene rwa ka otheli wana ri othela mthu ha ku ba khoni ha iya ka 15 na 3
3: ke none la ga mo puolo aka ke none la we ha mutu ha kumbe otheli muchateli we ha kumbi he wa khoni ha kumi na 4 mutu atheli wa anna soferer wo yaran mo ne lo ke none la ka
2: ni ko hinto ko wiwa
1: tiheni
2: otheli wa mutu aha kumbe wunuwa tiele mutu onereye no otheli entao anapasara male aha kumbe wunuwa ona te kupasara male
0: miano kenone la mwi akalazi miano kire mlokwana kathele kie mve okala makate mihana kaya ane kipanya akala mpiana mtu ona peritere bontadi ni woyara ntame kumolo jene munna okana nakane makate miho tame
1: ona re ravo Titi, nari mai amtheli haka mwanawe aha kumbe unuwa
0: nari honrera bo ntakara wi honrera wopatirani horera waiweka mwaninyo ayuhai ayotheliwa maji okhomongwaya onakhala makate miho owi papa ni mai akhani makate miho owi akhani tothanana ntakara wi mwana oya otheliwa aneng ayenve yorupala wayarang wawe okhala makate miho makate mihala ni onna kana belukuluku wemo okala onya mwana ayeva thilwa yemva rupala on ha onna yaro ni mieri hai ha kwanne
1: okala ovukulela makate miho onto koyala
3: mawukule kino ane laka hiya namana anamana mava no ha namu hiyo afima mama hene sendela wo eva mashkomo hiya namana mava no ha ninaiwa ore tunarupala hinnu anamana nrupala hinnuwe mai garge nrupala hinnuwe hi an alopana thonna oka
2: ona pasara male ni ku yarani ona pasara male ikamini na te kushupara porque ha kuvoka ni kuru ha kuva khone ndai dali
3: adino no rupali hana ni hinnuwe mai afima ayo wa ni tendela kama ana ndibihi kunnuwe o hoye o hitelu hi hano a mashkomu anna tuna teliwe oha boro bari chi hinna feba police anone le ki teliwe mama tana hala wer hai anna muchari muhiya na teliwe
2: ku ona ka opodi o kalamu atini walana wa watiha anani ravo uyu muha kube othela muha kumbe kunwa muha kube teliwa muha kumbe unwa proke mwili manyi wa kumbe waralama
1: ora ya governo ahu mahiku yala o khalo vukulela masu yawo awatheliha anamoni nari othela athu ya kumbe unwa
3: kuverna mahiko lokani ile isang heyo wahikalekele uhitheli uhakwani hibizoi twana otheli orno dizoid oni sotheli on jaseti ayi mloba nani sano dizoid wana nino dos mloba nani ntelaro heni anna anna ntelaro mkatea
1: mkalaposo
3: mkalaposo yeni nitena mkalaposo vindu kuwano molo kwe onna ntelaro mkatea
1: nga nthamweni miruku sauso kokola ondoko yanu obanghayo
0: miruku aka okokola kinalochaka kinlochawi we hopanela we etheliwe hinuwe narale theli hinuwe okale owatemela oskola ni pra okona umpuke wasumsaka bale wa feraka ho a feraka una panane morali una viva morana kalani una motivari wao una motivari pora onona we mi anu ba we jaki kira kana ni laba lelo kamana aten la kante de ko kwa skola ke menj ko hufera ko ko konkere cualquier cosa yo no te liwaro hi hi kana ne hi poile a nemle nense ona mutkara na makache mi ho wanche ko ni ba ningo khala ko chara ke phero ko skola ufere
2: ina wa ko seria ra uya kwa ka ni bukulele ithunya na paka ho thedwa ni yenze othela ni yenze ntao thank ni wo here ni niwete ra wi ni thele le re na thela ka ni khane ke no ikuru o khala ma ba te ba ho itra na e ho
3: he ano ni handle o akena kwa handle ni hithele o ni hitheliwe ni hakwa ni iyaka dizoi nina thela na moja ni ri konti sonje nina theliwa anoja o hoye ahonje ni kuno yara awe anda khane ni hai na khane a problema nama banya opera sa chon ni fonda ha ye mucho tero ndozi anu hakana hala an hayara normal anda rani problema entao ibe yake nona kwa hi hava mwana lako kona na katio
1: nina thamala ala ya

Ayun tuma kung kuni. Ano vavavano? Orna gachwar. Ah, rowan to yawan. Okay, la walu akwaya.

0: mokgolo wa one e dibole ka yo.
1: Asante sana hino tepo shukurile babao.
0: Animal.
1: Ni mwiri kuhira wendi wani kani ni panyita hurela.
0: Ye tasure pahe matokwe ni nishelele o majuni ni ni kukuduru majuni ni.
1: Ahe.
0: Jesu ni kabu na yisi asina o majasuela o majuni.
1: Ayo kusuwe lako.
0: Ye baba wapo lehiko. Kumba njero wa hina muna buwa. Nikuli baba wapo na yisi au.
1: Anene.
0: Baba unto ekume nene ne.
1: Ahe.
0: Ayo.
1: Asante sana hindi masasere weta hurela. Muluku achali.
0: Muluku alene la tu tene ta hi ofima la ame.
1: Ame.
0: Akata luku dore.
1: No te po shukuru la avao. Muluku achali.
0: Asante.